0: fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon.
1: Aebwe, ebwe, mabusia fwe, mekumi amukumpre akon, maminko.
0: Mese fedi ani we fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon.
1: Aebwe, ebwe, mabusia fwe, mekumi amukumpre akon, maminko.
0: Abusia, mabusia.

0: what God has joined together, let no man put asunder. Eka san ni bi gbogbo ti owo ja eto yi nfe si ni osan yi akiwa kasan si ile ise konga agbomo agbe West Radio 89.3 FM ele to fi kale si Oluyole Estate ni ilu Ibadan aku dede iwoyi aku bi ojo ojo se ri akiwa kasan si ori eto ninu igbeyawo akiwa ni oruko mama wa oludasile ikanni yi lady evangelist Lydia Bademosi atukiwa na ni oruko gbogbo awon loga loga ti won wa ni ikanni yi aku gbogbo bi ilu se ri lagbaro olorun olorun a ma pese fun wa a oni salai ni mutikiwa wipe akabo si inu eto ninu igbeyawo opolopo ni won ma wo wipe ewo tun ni ninu igbeyawo ni eto to ma nba afefe sore ni ikanni wa yi ni gbogbo ojo Friday ni kete ti ago meji ba ti lu ni eto yi ma nwa lori afefe a ma nwa lori afefe lati ago meji titi di ago meta a ma nso awon oro to ni se pelu igbeyawo gege bi ori oruko eto yen se ri na ohun gangan gege be na ni ohun to tumo si ninu igbeyawo awon nkan ti o ma nsele ninu igbeyawo boya awon odo to je pe won o ti iwo inu igbeyawo won fe mo kini awon nkan to ti en sele e won popolopo odo ni won narun won garun wi pe emi na fe wo nkan to nsele ninu igbeyawo emi na fe wo nu igbeyawo ni ori eto yi ni a ma tin se aso lori egun wi pe ohun to wa ninu igbeyawo o ma leleyi igbadun to sojo sinu igbeyawo o po be na ni opolopo awon nkan ti o je yi pe eyan nilo lati ko ogbon nipa re ko to ti e di pe eyan dese wo inu irin ajo igbeyawo nitori pe irin ajo igbeyawo ki se irin ajo ojo kan tabi odun kan irin ajo titi iku yo fi ya wa ni iyen ni pe opolopo odun ko si eni to ma wonu igbeyawo ti o je yi pe ko ni ma gbadura wi pe ki olorun je ki igbeyawo ohun ko pe ko dun ko po ko si di ale oni eto yi wa fun lati la opolopo wa ni oye papa julo awon odo ti won o ti wonu igbeyawo awon ti won sese wole awon kan ni isin biru oni se je ojo Friday bayi opolopo lo tin se kuku keke lati le wonu igbeyawo ni ola bayi ni ojo Saturday won lawon kan tin kun oju won tin wegele opolopo awon alaga duro ati alaga joko awon ni won ti wa kaakiri ni gbogbo ibi ti won ti fi ohun sokan si pe ibi lati se idana
1: won te tin koko yawo pe nbo lewa
0: so orisirisi awon iriri ohun lo wa ninu igbeyawo ta ba ti wa sori eto bayi a ma so oro lori awon nkan to nsele papa julo agbon ibi ti awon eyan ma tin so pe nkan tawon ma nla koja leleyi ejo kini ki awon ko se awon lolufe wa na won ati ma pe baba se ngori eto ni opolopo ma tin pe elomi gan ka ti eto denu le oro bayi ni won ti ma pe wole nitori wi pe eto yi o je eto ti won ma tin joko de wi pe e tun je ka wo agbon ibi ti won koju si ni ose to ni bi won se ma nso emi ni kokko ni mo ma nse eto yi emi ati agba Daniel la ma nse eto yi eni igba ta ba de ti de bayi ti ma tin bere pe egba bo lo se ri bayi awon na ma so pe bayi ma ni won a tun lo opolopo iriri titi won na lati fi tun ko wa wi pe awon nkan ti a le se ni yi oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother eje ki n pe agba Daniel ki won ki eyan ara ale ka wa bo si ori eto lekun rere
1: e ka so oni kin ki wa ni pe pataki julo mu ti fe ka won to wonu igbeyawo loni wi pe ile won idile alayo lolorun yo se o oruko mi ni Isa Daniel ti gbo yin ma n pe ni agba Daniel e ma ba wa ka lo lori eto
0: e seun ni osan toni ohun ti a fe gbe yewo ohun ni mo pe ni ki eyan so wi pe ohun wa ninu igbeyawo ko de tun je wi pe o tun da wa ni iyen ni single living inside marriage o ti ni oko o ti ni aya o sugbon bo ti e se ngbegbe aye e gan ko yato si eni ti ko ti e ni oko tabi aya ohun ti a de fe soro le lori ni osan yi o nsele ninu okunrin o si nsele ninu obirin to je wi pe gege bi a se mo wi pe igbeyawo o ye ko je fun eyan meji ti won ti pinun ninu oko won wi pe awon jo fe gbe igbe aye isokan awon jo fe awon fe tun idile titi won na ni gege bi okunrin ati obirin ti won ti fi owo si iwe gege bi ilana igbeyawo iyen ni pe won ti wa legally married won ti se ojuse oko ti se ojuse fun awon idile aya aya na de ti se ojuse to ye ko se gege bi obirin won ti fe ara won ni suloka sugbon ni opolopo gba won wa ni inu ile kan na sugbon onikaluku si ndagbe ni ninu ile ti won wa yen ohun ni a fe gbe yewo ni osan toni tori pe ikan lara won to pe wa ti won so oro fun wa ari wi pe opolopo okunrin won wa ninu igbeyawo sugbon inu won odun opolopo obirin lo wa ninu igbeyawo to je pe inu re odun ogbo nkan lo nda se ni aye ara ti even gan o tun fe san gan ju igba to nda gbe gan ti o ti ni ko ni oko tabi aya o tun fe san ju igba to ti e wa se pe ohun ti ni yawo nile tabi ohun ti ni oko nile kini awon nkan ti o nfa awon nkan wonyi se o se se sa ki iru nkan ba yen wa tabi ti aba wa ke fi wi pe iru nkan ba yi sele ninu idile bawo la se le se oni awon ohun ti a fe gbe yewo ni osan toni eje kin bi agbada ni lere wi pe ki ti eni itumo ka so wi pe eyan je eni to ndagbe ninu igbeyawo o ti loko o ti ni aya o sugbon o si ri ara e bi pe ohun nikan lo nwa bawo lo se ye yin si
1: pe mo da ise nigbati iwoye okunrin tabi obirin ninu igbeyawo ba awon iwuasi won isoro si won ibasepo laarin oko ati aya to ba je to ba npa ilera igbeyawo to ba npa lara ati lo siwaju igbeyawo lori awon orisirisi igbese to ye kan gbe bi oko abi aya to je wipe enikan lo nse ni gbogbo igba ti ko so fun enikeji re a ma so wipe iru eniyan o wa ninu igbeyawo bi eni pe ohun nikan lo wa nu e ta npe ni single living in marriage
0: seun e je ki n wa bere wi pe bawo ni a wa se le wa ojutu si iru nkan bayan abi awon nkan wo ni a le so pe o ma sokunfa e je ki n bere pelu kini awon nkan to se mo yi pe eni ti o je pe ohun ati e ti won jo bere irin ajo boya okunrin to n ba obirin irin ajo ni igba ti won jo wa ni oju ona won jo n soro na ni won fi ohun sokan wi pe awon fe fe ara won won jo n gbe po ni sugbon ni igba to wa di arin kan to ye pe won ti e ti wa fera won tan o wa di pe onikaluku n se ti e ninu igbeyawo kini awon nkan to ma nfa se mo pe nkan ise idede ise nkan kan lo ma fa kini awon nkan te ro wi pe o le fa
1: nigba miran mo ma wi pe opolopo igbeyawo la ma wonu e queen mother abi mo fe be ni opolopo igbeyawo la wa ma nwo ojo yen laarin loko laya sugbon opolopo nkan mi lo wa labe ti awon okunrin abi ti okunrin tabi obirin ti jo so wi pe awon ma se
0: ni
1: igba ton wa lona ton ti jo so pe bayi la fe sese o ta ba debe tori pe gbogbo awon orisirisi nkan lo nse mo le so wi pe boya tori pe emi ju e mo ju e lo boya owo enikan to owo enikan lo soke abe enikan lo hen o ma nfa ngba miran ati pe ba ngba miran boya nigba ti wahala ba ti poju lo loko ani nigba ti ma ti loko semi ma kan ibo ko le be kini en to ba ti denu e ma kan wo kunrin kan to je wi pe omo nikan bi ma ti bimo fun otito ko si nkan to pa wa poju omo lo ma kan fi so pe mo ti loko so awon orish den mo to ri pe awon gin ta pe ni ba won se npe Gen Z pe ba se nsere e se awon to awon nkan ta ma to ta awon iwoye awon eyan ba won yan se won nkan lowo lowo bayi pe ti ma bi ti ma ti fe yawo nsin kin kan fe yawo ni omo nikan mo nilo latodo e tebi ko kan bi mo fun mi ko ma se ti e ke ma se ti ma de ma toju omo mi mi o fe wa laanu gbe yawo yi be ko tori pe omo ti a o ba ko yo gbe le ta ba ko ta idile ni wipe lati papo lati je okan lati mu eso eyi ti o ni anfani eyi ti o dara fun wa gege bi ebi fun agbegbe wa fun ilu ta wa nu e fun orile ede ti o fi wa si ije omo oluabi han lojojumo nta fi wonu igbeyawo ni e sugbon mo ri pe ni opo ise ngba miran ma fa elomi ania ise ti mo nse in to ni pe ma mo le mo emi mi ma gbe mi bayi elomi ma gbe mi bayi ania ibi te mi ngbere ibi ti wo ngbere tori ise a ma je ke eyan ma wa to ma ko je pe single living in marriage ngba miran ngba ti yawo ba wa ni bo mi toko wa nbo mi a ma sele ti won o de wa ni ibaro ni soropo to domoran a ma je kiru esele ngba miran then mo tun wo nkan ta npe ni boya cultural value ngba miran bebi ti mo ti asawa bebi ta ti gbe ta jade wa pe nigba ti iya mi ati baba mi wonu gbeyawo bon se se ti won re bi won se nse o le da o de le mada bi bo se ri niyan so nigba ti iwo ba wonu gbeyawo titẹ iwo lati wa joko pe bawo ni mo se fe ki gbeyawo temi ri tori gbeyawo ti a gbele ori tori to sise fun mi o le ma sise fe yin ninu gbeyawo yin so o je nkan to je pe awa mejeji ma jojo kopo pe bawo la se fe ko le ti wa so ifowo sowo po laarin awon mejeji ni o je kon ko ile ti won fe ko so single living in marriage awon orisirisi nkan lo ma nfa ailera na ma nfa ngba miran bi ani gba ti gba ton wonu gbeyawo lo enikan boyo bere si ni license boyo bere si ni ara e awon nkan to ye ko se ko le se mo a ma je ku iru e ma ifaseyin ma wa keyan kan ma gbe nu gbeyawo then igba miran ma to ye pe boya tori pe eni yen lo mu lo o lo se adultery
0: o se
1: ase ma se ninu gbeyawo iyawo ani igba to ti bimo sita ko si wahala iwo na ma toju emi na ma toju awon omo mi oko na ani igba to ti se bayi je ke mi na ma se temi loto ki wo na ma se ti e loto elomi ani ara tori pe tori owo to n gba yi tori pe owo ti oko mu wa o kere se ti awo mu wa ani iwo ma se te ke mi na ma se temi sa ti toju omo e tori pe o fe ki owo yin ko joda papo ninu gbeyawo yen so orisirisirisirisi nkan lo ma nfa ti a ma fi gbegbe aye single living in marriage
0: opolopo okunrin ni o je wi pe o ti ni aya ni igba ti won ni aya won ti fi okan inu okan won ti bale wi pe igbeyawo yi o ma yato si igba ta won je apon
1: beni
0: nigba ta won gbe aboka ki loju titi lati ra ounje lati jeun won ti pinu ninu okan wi pe agba ta won ba ti di alaya lori awon aji eni to je pe awon le ma jeun ni asiko to wu awon ṣugbọn ni igba ti won wa ninu igbeyawo won tun ri pe eni ta won fe gan ni ṣulaka boya ko ti e ni asiko fun won se mo pe awon obirin miran wa to je pe won o ni aye won o ni asiko nitori awon nkan ti won se boya tori ise won ni o boya nitori oko owo won ni o tabi nitori ohunkohun to mu ki won le royi pe iyen ni awon mu ni okunkundun tabi awon ni akoko opolopo okunrin a wa ninu igbeyawo sibe na a si dabi pe ko ni iyawo be na ni awon obirin ile ti e wopo laarin awon obirin to je yi pe opolopo obirin lo je pe ni igba to ti fe oko ti won si ti bi omo a di wi pe gbogbo a n toju omo a n toju ile a n se ojuse ninu ile eni to ye ki o je alabaro won to je oko won to ye ki won jo ma so pe omo ji o o ma lo school lola o nko bayi won ni ko mu wa to ye pe okunrin yen le ma wa nibe lati le se ojuse to to ati to ye fun iru obirin yen iru awon ni awon ta nso wi pe won wa ninu igbeyawo sugbon o dabi eni ti won o ni oko tabi ti won o ni aya eje ki won bere wi pe bawo ni iru igbe aye yi ipa wo lo nko ninu aye awon omo ti o wa ninu igbeyawo yen
1: Queen Mother, o man ko ipa ti o ti o ti ba mo se fe lo oro yi mo fe lo oro ti oro yi mo fe lo daada ko le yi wa o man ko ipa ti o ni alebu e ti o po lara omo tori nigba ti omo yen ba ndagba awon nkan to ye ki se mo pe omo kekere nigba mi awon ikan to ye pe ye ka so fun pe in to nse yi o da o ye ko leni kan to ma beru
0: o ye ko mo ni oni beru
1: e se laarin oko ataya pe in to se ti ya re ba ti de in so fun awa be si ni be pe e ma so fun mi oni se be mo iru e oni si nbe omo yen le ma beru eni kankan tori ko se en to n ba soro ne nigba ti ma ri pe nigba to omo yen ba ti ndagba omo yen oni ni eni ti o ni bond pelu tori omo ta ba ti bi mo nu gbeyawo o ye ki omo ni bond pelu oko abi ataya ninu gbeyawo yen lati le ma so awon edun okan re to ba boya ngba to jade boya ngba to lo sibi kan ohun la awon kankan ja ngba to ba dele koni re ni to ye ko ba soro daada tori pe ko si aye fun omo yen to ninu gbeyawo yen so ipa ti eyi ma nko ninu gbeyawo o ma nje ki iwoyi omo si igbeyawo pe to ba je pe igbeyawo se rire mi oro bi ma fe oko abi ma fe aya tori igbe aye teyin gbe emi o fe rara so a ma je akude fun ilosiwaju omo yen n ta npe ni mental oni kan ta ma ta won le ma npe what's called mental faculty omo yen a ma o ma nipa lori e bi iwoye omo yen e se irun e se bo omo yen se bo se n woye iwoye e sinu igbeyawo pe to ba je bi igbeyawo se rire emi o ro pe mo nife si igbeyawo so tori e la ma fi ropolopo ode odo oni kan ni se gbeyawo emi o ti wonu e elomi a ti dagba ko si kon se kankan to kon se pe kankan se o sugbon awon nkan to ti ri abi la koje ninu gbeyawo titi obi e awa o pe ti gbeyawo ba ri bayi mi o ro a ma ni iberu lati wonu e ta ma pe nigba mi o fe bayi so a ma fi opolopo a ma fi in fact o ma kopa lori ilera omo gan a ma je ki tomo ba tin dagbe ma ri pa awon omo yen mi ma won a ma da joko a ma da se si lai si nkan to se e mo omo mi to ye pe normally te ba ti romo ye kinu e ma dun ko ma se dada ko turaka a ma se sio ki lo se a se ma wo ni tori pe ko si ife to do lorin ninu ile to ti jade wa so igba miran a ma je ki omode ma pe ko to de ile awo wipe je ki ma ba won ore mi sere nita ki n to denu le tori pe tin ba denu lesin ko se nikan kan to wa nu le na ti ma ba soro to se kini so nigbati a o ba ti ni nigbati a ba ti n gbe igbeyawo bi eni pe ota wa la n ba gbe po a ma fi opolopo alebu si ara omo e ta n to ninu igbeyawo ye
0: o da je ki n bere wi pe ipa wo ni social media ero ayelujara ipa wo lo ko lori igbe aye sa je ki ma da temi se ninu igbeyawo boya lodo okunrin ni tabi lodo obirin se mo yi pe opolopo awon eriri lati ri ni aye insin to ye pe ko ri be tele eni ti o ba kuro nile oko gan o ma je o je nkan to ye pe o ko ni fe je kawon eyan mo sugbon ni nsin yi pelu ero ayelujara kini ipa ti ero wipe social media yi gan to ko nipa andagbe bo ti eje pa si wa ninu igbeyawo
1: Queen Mother mo fe ri wipe social media iwoye ti temi o ma yato si iwoye ti yin si nta nsoro npa e tori pe ni odo temi temi ba wo social media emi lo be lati lo ko eko ni pe nigba ti n ba debe o ti n ba ri oro ti won so nipa eni to dagbe kini n to fa bi temi ma n lo niyan ki lo fa to fi koko to fi lo n dagbe ki lo fa ti iwoye kini fi sele ninu igbeyawo yi in to polopo ma wo ni pe akanka kina poruko e ako akori pe eni ndagbe gba to ndagbe o de ronu o de ku ani mi o le lo nu igbeyawo mo ba se man ka ni yen. So nigba ti awa ba wo social media in ton ba ko sori social media yen e je ki eni yen fun ara re ko ka ko wonu e lo ko wo ibere ko wo emi ma ton ka awon comment awon eyan iwoye awon eyan sin to sele yen to le mo so pe social media lodo temi a o ko ipa ti o tun je ki mo si nipa igbeyawo lodo temi ni mo nso o sugbon lodo elomi a wo pe a nti mo to ba ye pe bibeyawo se rire inu social lori social media mi lo bi ma wonu e lo sugbon lodo temi o fun mi ni ogbon si ninu igbeyawo temi.
0: Nkan ti mo fi bere yen ni wipe a ri wipe ni opolopo gba se mo wipe nkan ta n soro le lori ni osan yi o ni wipe ki eyan ni pe ohun wa ninu igbeyawo ko de tun je wipe o n da igbe aye egbe nigba ta de ti mo wipe igbeyawo je o ye ko je igbe irin ajo eyan meji oko ati aya to je pe won jo ni afojusun kan na wipe o da a fe jo rin igbeyawo yi iyen ni pe awon nkan ti mo ba fe se o ye ki oko mi ni o ye ko mo nipa
1: e
0: ohun ti oko mi fe se o ye kemi na mo nipa e nkan ti mo wa fe bere ni pe se gbogbo nkan ti eyan ba nse li o ye ki okunrin ma mo ninu igbeyawo
1: ko mo da mu fe
0: abi ki obirin ma mo
1: ma da yin lohun ni meje da se ri gbogbo nkan ti mo ba fe se o ye kaya mi mo se tori pe ati so wi pe awa mejeji ati di ara kan so gbogbo nti mba fe se o ye ko mo se da awon kan kan ma nwa nigba mi ninu igbeyawo to a ma npe ni surprise boya mo fe se mo fe fi ife han ni ojo boya ijo ijo birthday eniyan ni o abi awon ojo pataki ninu igbeyawo a ma fi pamo fun awon ojo yen iru emi bayi mo le so pe boya njo ti awon ba ma se igbeyawo mo ti ra moto kan pamo se ri pe nkan to mo yo to fe so bi ma kan gbe fun laaro ojo ojo bi en na iru aya mi se se igbeyawo ton laipe na iru ojo bi la ojo bi e se ojo bi ton laipe so gba laaro ojo yen mi o je ko mo pe nkan kan ma sele mi o so fun pe nkan kan ma sele rara mi o de fun lara ba ro se bayi lo kan gba nkan to be si nipa ro para papa ninu ki lo sele o ma ni ta bo kan di gbugbu awon eyan ni inu e ba bere si ndo bere si ni sunkun iru e o yato tori pe a o fe so fun tori lati munu edun lati mu ki igbeyawo yen ko lo siwaju si ni now nigba ta ma nse nkan loto ti arabirin mi nse nkan loto then which means ore la pera wa ninu igbeyawo so in ti mba nse o ye ko re mi mo ti mba finu tan sumọ opolopo mo ri pe ninu igbeyawo ngba mi a ma nfi pamọ pe ma je nso fun tori pe boya ti mba so fun ko ni se se so opolopo nkan lo ma nfa ti a ma nfi oro pamọ fun ara wa ninu igbeyawo
0: iyen ni pe o ye ki enikeji wa ko mo awon nkan nipa wa se awon nkan kan wa yato si pe boya a fe se ayeye pe a fe se awon nkan ka kan fe fi ja eniyan lenu se ninu irin ajo ife awon nkan kan wa to je wi pe a le ma je ki enikeji wa mo nitori wi pe boya o le lewu fun eniyan lati mo nipa
1: ko ye ki moda ko ye ka ma fi pamo tori ko si nta fi pam ko so n to pamo labe orun nigbati mo ti so wi pe mo fe fe tumọ tumọ pe igbe aye mi o iwo loku ti ma se kini o ta jo ma jo lo po so ko ye mi lodo temi o ni wo ye temi mi o ro po nikan ta si fi pamọ fun to ni ngba ti n ba fi pamọ nsin ko si ti mo fi pamọ ti o ni para mo ogun odun ni o ma para mo boya eyan ni lera ailera kan ninu agbo ara re ni to fi pamọ wa wonu igbeyawo se mo pe ailera yen o je mo pe o le da wahala le sinu ebi yen in fact igbeyawo yen gan le pada pin tori pe a so pe nigba to ba fi nkan bayi pamọ fun mi ko to wonu igbeyawo yi igbeyawo ta wonu e o ni orisirisi nkan ma wa ti wa fi pamọ fun mi to ma lewu sin fun mi so mi o nle be rin ajo igbeyawo so nigba ta so pe a fe wonu igbeyawo ti mo so pe ololufe mi ni o mi ro bi teyan ba so pe eyan fe ran enikan o ni nkan kankan to ye ko fi pamọ lodo temi and the way temi mo de ro pe ni agbekale esin mejeji imo ase keta gan na mo ri pe awon meteta esin meteta yen nso nipa ife to lorin laarin oko ati aya lati ma fi kan pamo fun ara won.
0: Esun mo wa to wa fe bere yi pe se ti enikan lara oko abi aya to ba ni ore kori ko sun to yato si irin ajo igbeyawo yi se o le fa ki bomi si omi oto ko wa ninu igbeyawo mi o mo boya bere yen ye yin ki eyan ni eni to je pe o sumoyan boya
1: bi ore se ore lasan
0: bi ore to je pe gbogbo nkan ti o ba sele ninu se mi pe awon kan wa to je pe gbogbo nkan to ba sele ninu igbeyawo won won ni eyan ti won ma nso fun
1: beeni
0: mo fe se pe se o se se ki eyan ni ore to je pe eyan ma sumo ore yen ju eni to je eni keji eyan lo
1: ko moda ko ye ko ri be Beni tori nigbati mo ti pinu wipe eni yi mo fe bu se ri bi ara re se ri boju re se ri iwo so re mo fe ran re so mi ro boye ki nkan kan wa ti mo ma fi ti mi o ni le so fun eni yen nigbati mo pe eni yen ni ololufe mi eni ti mo fi okan tan tori pe njo ta ba ma gbe o wa ni so o fe lati lati nje o setan lati di aya abi oko eni bye bye ani yes a lo n fe so iru eni yen ko ye ki nkan kan wa to ma fi pamọ fun in temi ro po ye ki iru eni yen se ni pe ti o ba ni ore eyi ti o sunmo ko to wo lu gbe yawo o ye ki oko tabi aya ko mo pe ore mi to to leni ko to di pa wo nu gbe yawo iru awon iru yawo temi si mo mo opolopo ore o de so mi pe ore e lawon ile o de jo re temi di mo se ba yin soro yi opolopo awon ore lo jo re mi to ye pa jo nsoro to ye pe gba mi ran wa pe wa wa ni a so foko ore o pe nkan bayi bayi sele ma de dasin so awon kan wa ti ma so pe yawo mi ani a mo fe dasin le yi o ma dasin o tori oro oko ataya lele ma koja aye ibi to de ibi to iwo sa so fun pe yo dara so oro ti o je ki idile yen lo siwaju ma so fun pe ko duro ku imoda mo fe so nkan fun yin pe nje ke mo pe ni ojo kan wa ore iyawo mi kan pe mo fe fi nkan kan han yin be ni o o pe wa ni pe ohun fe se igbeyawo ose kan ni ose meji si igbeyawo lo ba pe iyawo mi lo ba ni ohun o fe arakunrin yen mo o pe iyawo mi in ton ma wa fi se ni pe igba yen emi ati iyawo mi an court lowo ni awo ti mari igba yen so o wa so fun mi pe nje mo pe ni bayi lo pe ohun sin o de so pe igbeyawo won ton ma se ni ose meji sisin awon ose mo mo ba rerin mo ba so fun yawo mo ni wo ma ba won da si o tori gbati ya ore yawo ma so fun o so orisirisi ti bobo yen se fun o sa so orisirisi en ko dahun ohun bere gba ko se gba ko sawo mo ni oro ofe ju be lo a ki da soro gbe yawo particularly nigba to ma se wa lojo ona yen o mi ra lopolopo tori ife yen gbona in to kan sele ni pe ibi kan lo ti ni kankan ti sele nigba bi ti nkan ti sele yen won ni lati find solution si laarin ara won tori n to mu won papo ko ti kuro nbe won kan ni aarin kan ninu ife yen lo ni ede ayede kekere ton lati jo yanju ko mo na mo fe boro lo yeye mo pe nigba ti ojo gbe yawo ma de won kan so ma pe awon ma won ti e so kankan fun awon o kan so ma pe igbeyawo wa o ko se meji o ko se kan o e wa o kankan awa mu wa pe yawo mu wa ni nijo ti mo so fun pe ko ma da soro yi sori pe di aro la arabirin ma ndupe lowo mi nje ki won so fun pe mo se ma yin soro je mo pe oko ati yawo yen wa loki okun bayi iyawo mi gan to jo re ko ri ko sun arabirin yen ko so di wonu yawo gan ko pe mo bo se ma yin soro yi mu wa so fun pe sori nkan bayi ka ni wi pe o lo so fun pe ko ma fe bobo yen mo nto to ni so mo pe mo se o se ma pada so fun pe iwo lo fe gba ile ohun ru lai ti won nu gbeyawo ni so ko ye ki a ni ohun kokan ta ma fi pamo ti a o ni le so fun en ta pe ni ololufe wa ninu gbeyawo
0: ko ye ki a ri nkan ti a o ni le fi so fun enikeji wa ibere ti mo bere lekan o ni wi pe se ore kan wa to ye ko sunmo ni ju eni to je ololufe wa lo o ni wi pe lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti sọ wípé ẹni yìí ni ọkọ wa tàbí aya wa òun ló yẹ kó jẹ́ ọ̀rẹ́ kò rí kò sùn fún wa ìyẹn ò sọ wípé a ò lè ní àwọn ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n aye ta ba fi oko tabi aya wa si aye yen gbudo yato si aye ta fi awon ore wa si nitori wipe nigba ta ba ti gbe ore wa nitori pe ati ri awon okunrin to je wipe nigba to ba se gbe yawo tan nigba to yi o ba ya awon ati ore won won a jade ninu ile won a jade lo aya si mama so ni gbogbo gba wipe ti awon ore ba ti de ko raye ti temi mo ko ye ko ri be be na ni lodo obirin na to ba ni awon ore tejo rin tejo feran ara yin ni igba ti e o ti ise igbeyawo ni igba yen le le ma lo ke lo titi te le lo fun opolopo ojo ke ma wo eyin ni igba te ba ti so pe e wo ni igbeyawo gbogbo awon oro yi na lo ye ki e ti jo so ni igba te wa ni oju ona ki onikaluku ba le mo ibi ti ohun do se isede iru awon ore wa yen na agudo je ki won mo pe ni asiko ti mo ti wa di oloko tabi ti mo ti ni aya yi ibi bayi ni alejo se ore de iyen ni o je wi pe a fi ola si arin ore ati igbeyawo wa nitori pe awa ti wa ni ore ko ye ki ore wa ko ba igbeyawo wa je tori pade tun ni igbeyawo na ko ye ki igbeyawo wa ba ore wa je oni o fi se pataki ni osan yi ohun ti an soro le lori ni wipe opolopo awon okunrin ti won ti fe iyawo won wa ninu ile kan na won jo sun ori ibusun kan na sugbon onikaluku nse ti e ma se ti e ma se ti e kemi ma se temi ni oni o fa ni igba ti arabirin kan pe wa ti o so ohun ti o la koja fun wa nipa igbeyawo won won ni pe nigba ti awon gbe iyawo awon ati oko awon ni awon jo nse ise oko awon sise awon na de nsise awon mejeji de ni ife ara won debi wipe olohun jogun ile fun won ti won si gbe nibi ibe sugbon nigba ti omo won ikan lara omo bi meji ni won bi nigba ti ikan lara omo won to di pe o pari ni ile eko grammar ti o fe lo si ile eko giga ti university ni o wa di pe igba to fe se idanwo ni mama omo yi ti so fun baba won wipe e dakun ile iwe bo ni ki omo yi o lo nitori pe ile eko grammar to lo aladani ni o lo nibi ti obirin ti nbi baba won pe omo ma se jambu se mo pe nigba to ba ti fe ko jambu won ma nilo lati fi oruko ile iwe bi ti won fe lo si o ti nba baba omo yi soro pe e dakun daddy wa ile iwe bo ni omo yi ma lo ti baba isa se pe ko si nkan to kan ohun ti o ba ti wu yin ni ke lo se arabirin si tesiwaju se mo gege bi obi arabirin tesiwaju won mu ile iwe aladani miran fun omo yi ni igba ti omo yi wa gba iwe pe wipe won ti mu o si ile iwe yi o ko wole o ni o wa di pe baba omo ba bere si ni soro wipe nibo ni ki ohun ti ri owo papa jelo ni igba tomo na wa ni grammar opolopo gba lo je pe gbogbo gba ti iya omo yi ba tin se pe daddy wa o won ni ka won mo san wo eleyi ni baba ma se pe ohun o lagbare eleyi o ohun o lagbare ele iya yi a sa ma gbiyanju ni gbogbo ona lati ri wi pe won o sa le omo yi pada wa lati ile iwe ni igba to wa di wi pe won ti wa mu omo yi ni ile eko giga to je ti aladani ni mama omo ni baba omo yi ba se pe lawo ko ni lo si ile eko aladani o ko si bi ti ohun o ti ri owo ileiwe san o da ki wa ni ka se o ni ohun mu awon eyan ni ileiwe ti ijoba ibe ni omo ma lo ka ma sa fi oro jina arabirin yi o da ke o gba fun oko e pe o da eleyi te ba sa ti so ina ni omo ba lo o ba lo si ile eko ti ijoba se mo yi pe bo se je ti ijoba na ki se ofe wi pe won o ni sanwo o ma ni awon orisirisi nkan ti won ma se omo ma san owo o ma san owo ile opolopo gba lo je pe ita ni won ma n gba le si o ma san owo ile o ma san owo iwe o ma ma jeun gbogbo e omo isa won sa fun ni iwe si ni ile iwe yi ohun to wa sele ni wi pe arabirin sa n ba oko e soro wi pe o da o won ni kamo yi ko san owo bayi o ori kosi ohun na ni arakun yi lo duro le ohun to ti e wa n tenu mo ni wi pe iwo na lo kuku n toju won iwo na lo ma jere won ohun o le jere won e ma toju won lo arabirin yi sha o sha nsoro titi ti pe ah ko da bi e se nse yi omo yi ohun ti mu lo si ile eko aladani te so pe ko mu lo si ile eko ti joba ohun si igba nitori pe ohun gbagbo wi pe iwon ba owo ti o ba ja je pe won ni pe kon san ni bi be na a jo le ma san ni a to fi ro wa lorun ni sugbon baba yi ko ma da si oro omo yi mo bi o arabirin sa se gbianju to sa se to o da fa ni ijo mi ki o se pe owo le ti diwo lati san o ki baba se pe nibo ni ko n ti rowo ki sa ma fi oro gun oni pe arakunrin yi ko wa sa se bukata lori awon
2: omo yi
0: o sa nso fun won ni pe lo ma se iwo ni o o si ta ba si ka wo olodun bukun ki se pe eni ti ko ni ni ohun ti arabirin wa nso ni wi pe e dakun kini ko hun o se o nitori wi pe awon ni won so pe ko hun mu omo yi lo si ile eko ti joba wi pe tori pe won ni pe won ma se ojuse ni ko hun o ti e se tan arabirin o gbianju o ran omo jade ni university o pari eko yi ni isin yi ohun to wa sele ni pe arabirin wa so wi pe ohun fe je ki omo yi ko tu tesi waju nipa oro ati lo se master ni ile eko giga si arabirin wa so pe ohun oni so fun baba omo yi nipa pe omo yi ti fe lo se master mo awon eyan wa so fun pe ah ma gbegbe yin e so fun arabirin wa lohun oni so ohun lo fa wi pe oni e la ohun loye kini ko ohun o se nitori pe gbogbo pe omo n lo si ileiwe
2: o
0: da si kini aburo wa se lati ati wa to wa so fun ni isin wi pe omo yi o fe lo se master o le je pe o ma ti e se pe ko ma ti e lo ni o mo de fe nkan to ma ja to ma se pe ohun ti ni pe ko le to se yen ti to nitori pe loju baba won bi pe kini dandan ni o ti ka ikan tan ewo tun ni sugbon nkan ti arabirin wa so ni osun e oni wi pe e dakun kini ko hun o se se ohun ti pinu ninu okun pe ohun o ti e fe wule je ko mo wi pe omo yi o ti e lo se o tun lo kawe si mo nitori pe to n so fun na tele ko kuku se nkankan e ba wa la won loye kini ki won se nitori pe arabirin yi se pe awon oni so fun baba omo yi nipa wi pe omo e fe tun test waju nipa eko e lati lo wi pe gbogbo nkan to hun ba de ni ohun ni ohun ma fi ran omo yi lo si ileiwe awon kan wa so fun wi pe ko so fun awon ebi baba omo boya ti baba omo ba ti e se boya won le ri lara awon ebi baba omo to ma se ohun lo wa fi so pe egbo se ko hun fi oro yi ko hun fi lo ebi abi bi agbara ohun se ka si ki ohun se lori omo yi ko ma wule so oro ohun fun enikankan mo awon number ta le pe si ni osan yi o ni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 Hello, Eka San, ti wole ki loruko yin ati bi te tin pe wa. 0916 893 1000 Hello, Eka San. Eka San, ki loruko yin ati bi te tin pe. E seun e ba wa da soro yi.
3: Sorry. Loki Abiano. Kuti Rafa. Lati ọgbọ yẹn. Nílé ìdàgbà rẹ̀ bá ṣe. Ó gbìyànjú. Sẹ́rí ọmọ kúkú lajúlẹ̀ tó rí tó ṣẹlẹ̀. Inú mi máa ń jẹ́ pé ọmọ máa ń sábà fẹ́ràn ìbí tọ̀jú kan lọ. Ṣé ẹ gbọ́ mi?
0: À ń gbọ́ yín.
3: Àhà so mo bẹ ìyá yẹn ọlọ́run àbò láṣìírá ọlọ́run àràn lọ́wọ́. gbo e ko ro me le ile ko ro ko gbe e ko gbo won na de ti le yin are anuga ko ni baba yen sile ko baba yen sile ko fi le yen anje le sile na imi ni ka imi na bi imi ni mi na da ki wa ku ku de pe omo sa ja bi mo to lanu wa ti lanu wa mi
0: amen
3: mo ri je ni na
1: ashe
0: ashe Oh, 916-893-1000. Oh, 916. Hello. Eka son. Kilo ruko li antibi 13 kwe wa?
2: Farida.
0: Eshe.
2: Emito no moye.
0: Hmm.
2: Toma orders last of all coin, eh? Thirty months of fair beer. So if I come back to you later, Coninipo, first of all, we're beer. Coninipo, first, so you, I will be so little found, said Bomo.
0: I'm going
2: 30 months of Emma.
1: Oh, you are
0: going?
2: Emma, Emma, don't suffer and we're beer. So if I come back to you later, sorry, okay. Nkan ko tẹnu mọ ise to sa bi to se bo lo nse lo so tori to mo yen ba tori re tan bo ni to wa so fe gbo mo eya eya yin ma le bi
1: soro oju opo yin o daada sugbon ti gbo nkan te so
0: 08 0916 893 1000 0916 893-1000. Hello, a castor, it's Wale Kilo Rukoyin at B13, kwe wa?
4: Castor, ni eja, lana mi kwe rupe.
1: Ekasa.
4: Ubi akata.
0: Eshim. Angbanyi?
4: Hello?
1: Akwata Lisa.
4: Kabanye o nekan aki. Ilo pada gbe o se bai bai bai kon da ko kan ko jo lai
1: fi sere
4: a jo ka lowo ta wa ri o ma na je ni wa ni ba ko je to ni to le se to se ni da jo ku ti o we e se
1: e se sa
0: 0915-334-893 tabi hello eka
3: san kilo ruko yin ati bi
1: 13
0: pe wa eba wa da soro yin
1: hello
3: eje ko gbe mo se mo so fun
1: Amen.
3: Come to Francisco.
1: Ashe.
3: No,
1: Ashe.
0: 0911 333 8933 0911 333 8933
3: Hello, Ekason. Kilo ruko ya. Ekason. Ekason. Ekason. Ekason. Ekason. Ekason. Ekason. Ekason. Okay. Okay. Kí lo fẹ ko se?
0: Ṣùgbọ́n torí ọjọ́ ọ̀gbìn.
3: Ngba láti primary, ọdẹ secondary, kò sí. Ó tó fẹ́ lọ sí àmì olówó ńlá, oníkọ́mọ lọ sílẹ̀, oníkọ́mọ lọ sí iléèwé. Ó sì fún rẹ̀ ló mú wọn lọ ọbẹ̀. Ó tún á ní kò sí owó. Ọ̀nà mo rò pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe nǹkan kan. Ṣọmọ yìí ó fi sórí ilé ni. Torí bàbá mi wà tí ó bùkítà. Ọlọ́run aláàánú ni a ràn ọmọ yẹn lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ pé nǹkan mìíràn ní báyìí ni, èmi ní ìmọ̀ràn kí n bá gbà pé torí ìwẹ̀ kan ti ṣèlè ti gbọ́ ọkùnrin yẹn aláṣẹ ọwọ́ á kú ọmọbìnrin ní ìsìn ó bímọ mẹ́rin kò níbi tó máa kó àwọn ọmọ sí wọ́n rẹ̀ǹtì ilé ni. Gbogbo ìgbà tó lówó lọ́wọ́ gan kò láàyè. Onígbọ̀ ni ọmọbìnrin fẹ́ kọ́lé ni. A ní ọkọ rẹ̀ tí ìrìn kọ́. Ọfẹ́ ṣáájú ọkọ rẹ̀ kọ́lé. Títí nìkan ọkọ ti kú báyìí. Oníkan ló wà lọ. Ṣùgbọ́n nítorí ọmọ ilé ọlọ́run bẹ̀ ọlọ́run á ràn lọ́wọ́ dópin. Ọlọ́run sì jẹ́ kọ́ ọmọ náà. Orí rẹ̀ ọmọ gbàbọ̀dẹ̀. Yóò jáde láyọ̀. Yóò sì ríṣẹ́ alálùbáyọ̀kà.
1: Ẹ ṣe sọ.
0: Hello, ẹ kásán, kí ló orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá?
2: Hello.
1: Hello, ma.
2: Orúkọ mi ni Tajibari láti Bódìjà. Ẹ jẹ́ máa kí màmá yẹn máa sọ fún ó lè sọ fún bàbá rẹ̀. Ó lè sọ fún bàbá rẹ̀. Kò tí ò bá ṣe kò sí wàhálà. Tí ó bá ṣe Ọlọ́run á ràn lọ́wọ́. Ọlọ́run á ràn ìyá yẹn lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run ló ṣàṣeyọrí ayọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ọmọ yẹn ṣàṣeyọrí. Kó má kó sọ fún bàbá rẹ̀ kọ́mọ ìfẹ́ tẹ̀síwájú o. Tí ó bá ṣe kó ṣe tí ò bá dẹ̀ ṣe kó má ṣe. Lọ́kọ́ jẹ́ kí bàbá ẹ̀ mọ̀ kọ́mọ ìfẹ́ tẹ̀síwájú. Ọlọ́run á ràn ìyá yẹn lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ kú ètò mà.
1: Ẹ ṣe mà.
0: 0916-893-1000 Ẹ kásán, kí ló orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá?
1: Ẹ kásán.
5: Ọ̀gbẹ́ni Adéolú Káyọ̀dé ni láti kú ọlá.
0: Báwa dá sí tó sà.
5: Ìyá yẹn ò nílò láti polongo ọmọ yẹn lọ fọ́wọn ẹbí. Tó bá ti sọ, ó sọ fún bàbá. A lè sọ. Ọlọ́run ní bàbá bá pàdé for now. Yes. Tí gbogbo nǹkan yìí lóòótọ́ lè wò ó pé bóyá bàbá yẹn kàn lówó bàbá yẹn lówó kò fẹ́ ṣe ni kò fẹ́ ṣe ni. There must be a voice behind. Yes, àwa ò ojú ká má kọ lójú là wá ní. Ẹ̀dẹ̀ wọ́n pé ilẹ̀ Yorùbá wà yìí ó yé yín. So kò sọ fún bàbá yẹn. Gbàdúrà ọlọ́ba ọlọ́run lè kò sí inú tí ó bá dẹ̀ ṣe fine. Ọlọ́run ọlọ́run tó ti ń ràn yẹn ẹ̀ lọ́wọ́ bọ̀ á ràn lọ́wọ́ but èmi ń wòye pé ẹ̀ṣẹ́ òdìdí ṣe o láti bẹ̀rẹ̀ kó má yẹ pé kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá yẹn àti ìyá lórí ọmọ yẹn bóyá lórí education tó mọ ti irú ẹ̀ happen rí o. Yes, tí bàbá láti máa sọ pé nǹkan báyìí ni kọ́mọ yẹn ṣe ìyá ní dandangan irọ́. Òun lè dá gbé nípa ibi tó fẹ́ ṣé mọ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ abájáde ń sọ ó jẹ́ wò nígbà nígbà tó wọ̀n ní decision lórí ọmọ òun kó má jẹ́ rẹ̀ torí àpọ́nlé lára ń fẹ́ ara ọ̀fà tó kú àmọ́ ìpìlẹ̀ nǹkan yẹn. So, we are going to be submissive. So, that's another thing. No,
1: I
5: don't want to know.
1: Queen Mother. Sherry or ye. Mufe ki a fi gẹgẹ bi baba wa
0: tun so. Hello.
6: Hello ma.
0: E ka so ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
6: Ibi Joseph ni lati ri ole o. Emi ka so ipe ki woman yen ko try as much as possible ko je kan mo to lo nde waju idejo. Ko ton ba se nkan kan yo ti mo yi pe oun sa so fun won. But to o ba so fun won o le hide him ami under the umbrella pe ko so fun awon so nkan wo ye temi niyan o pe ko so fun won ko ba wa se nkan kan a mo ko won so fun won
0: eshun eshun
1: Queen Mother in ti emi ba so fun rabirin lati se ni pe ko je ki baba omo mo pe omo fe se kan poruko
0: master
1: bon mon bon bi okunrin ngba to je pe ohun kan na lo nse tele tele ko sa je ko mo then mo wa fe ko tun ni leyin igba to ba so fo ko to ko bo wa se mo fe ku won ko ni e boya mo ko ta ma so kini kan lori to pe o ye ki idile ma ni enikan to le ba won mejeji soro counselor eni boya be eni ti won ma soro won fun boya ki arabirin yen ko so fun eni yen nitori ojo waju ka wo nti eni yen na ma ba won so nje baba yen ma yi pada abi kegi baba to soro gbe yen ka tun wo poya boyo ni nkan ka sise kan ti arabirin yen ti se ti o je wi pe okunrin yen de je nikan to je pe e mpa lelomi to je pe ohun tete gbagbe nkan nte eyan ba ti woye lori oro yen lo ma ba wuwa titi iku yo fi ayin ani ru awon opolopo eyan bayen o le je ru eniyan lokunrin yen je so ki won wo ipile nje ipile da ti pile ba ti da ton na de ri pe ko si nkan to hun se fun arakunrin yen ti o le je ki o ma arakunrin yen ma wu abai se bo lohun tin ba ta awon omo yen na tele tele then mo fe pe lati lo sodo family yen emi fe ni reservation die

0: ẹni yẹn ko jẹ ko mọ tori ojo waju tori nti baba yẹn se omo yẹn wo tori njo to mo yẹn ba wa dagba to ba wu ati oda won yan ni ah kilode iya re loko awon yan le so pe iya re ko loko o mu wa nbe nigba ti gbo nkan bayi re so mo ri pe bo se ko se ri ni e pe moda tori asiko wa
1: nkan to ti a nsoro le lori ni ataro o ni wi pe opolopo wa ninu igbeyawo sugbon o de abi pe won se ndagbe ni boya osi okunrin ni abi ise obirin kisi ni ohun ti o ma nfa eleyi ni igba ta ba tin wo ninu okan wa wi pe mo le da irin ajo mirin mo le da temi se ma se ti e kin ma se temi ah ohun ti an pe ni igbeyawo ko ma si aye fun iru be pe ki oko ma se ti e ni aye ti e ki aya ma se ti e ni aye ti e rara ki se igbeyawo idini ti a fi mu oro yi wa ni osan yi wi pe laarin okunrin ati obirin o sese ki gbomi si omi o to ko waye e je ka wa ona lati wa ojutu si gbogbo kudie kudie to ba wa ninu irin ajo igbeyawo wa gege bi kan lara awon baba wa to pe wa won so wi pe o sese ko je pe boya obirin yi gan ni okunrin yi mo mo nfi iya je ti ko fi fe se ojuse nitori pe ki se eni ti ko ni lowo o se se pe boya o ni iwa kan ti iya omo yi ngu ti baba ifi wa wo wi pe ko ma da se se bi o nda ti e se ni ko si mo yi pe ewu ojo waju ni nitori pe ti ija ba wa laarin obirin ati okunrin e ma je ka ko esun e lara awon omo nitori pe awon omo yi na ni o la wa ikan lara awon to pe wole lo so pe tori ki la fi nsise sebi tori omo ni e je ki awa gbogbo wa ka wo ohun to nsele ninu igbeyawo wa ibo loku die si e je ka fi ife yanju e lagbara olorun ile wo ni daru agbada ni e ba mi dagbere fun awon ara ile nitori ojo ti lo
0: e se mo fe ki wa pe a ku yanju lataro igbeyawo wa Olorun yo so di igbele alayo a o pade ni ose to nbo la ata lafia ese
1: ope pataki fun amoju ero to wa ni sata wa yi Mr Henry ati Mr Daniel ese gan ni nitori pe eyin le ba wa gbe soke gbe si isale ti awon ololufe wa ni ile ti won fi n gbo wa lagbara Olorun a ni pade ayo ni ose to nbo oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother ese o dabo

0: mo fori yen sile fun wa ni ka le lanfani ati gbadun daaye to lapere
1: baba to ko mi fun wa ti rupe o ku ba si baba mi ni a
2: baba mi ni baba dada baba mi ni baba dada baba to ko mi fun wa ni
0: o yes ke Henry Oseji oun la moju ero to wa lapa bi yen lo wa siko ta wa yi oun lo nje ke lanfani ati ma gbohun mi dada
1: emi
0: Daniel dada
1: eloluwa ko mi
0: na duro gege bi amugbalegbe
1: ti mo so pe aye ni mo mu ko inde da
0: ara won IT student ni e na nfoju si kini ohun o de nsi dada.

yẹn le mo nitori pe nitori ti baba e baba to bi lomo baba yi o ni igbagbo wi pe eko iwe se dodan fun omo obirin laye igba na oun lo fa ti batile alake ofin ni anfani lati kawe lo titi ilu ile eko alako bere oun nikan lo lo Oye le mo wi pe o han gbangbangba pe Batile Alake ni ebun O si ni fe si ise orin kiko Laye igba yen te ba wo titi di akoko ta nsoro nipa eyi Pelu bi ijebu igbo se je ilu to ti sagbejade awon olorin olokiki eleyi to gbaju gbaja gbogbo ile yoruba Batile Alake pinnu lokan ara re lati tun yan ise orin layo lai wo ti awon olorin to je olorin lanla eleyi ton titi ilu ijade nigba na boya le mo wike laye igba na awon obirin ninu esin musulumi Oun ni won man saba akorin asalatu. Iyen la won bi ayeye to se pataki. To je ti esin lati fi yan Olorun logo. Ni odun 1954. Eyi lo fa ti Batile Alake. To fi di akeko asaju Olorin egbe asalatu kan. Nibi to ti sise gege bi okan lara awon agberin to n ba egbe na okorin iyen nilu ijebu ode nigba na

0: Yes Care. Femi Solari. Ire mi ti de. Ire ti mi na ti de. Ire ti yin na ti de. E sha mi ke gbe to adua mi. Abala yen la de yi. Abala lere fe. Lori eto irawo lagba. O ye ja mu kini ohun so wo waju.
1: Ye fun baba. Soro mi ti di pe.
0: Ori mi ma je nrogun ejo.
1: Olorun
0: eyi lo se dede igbese ko mo nkia le ti gbajugbaja je gbolohun oro lenu bi en je kuli alata se yi vibe to gbe ni bi o ti se pa awon oro kan eleyi to ko sori ayelujara nipa ilu moka lowo sibi ida basi pelu bo ti se pa awon oro na re
1: emi tara ye ro pa ma ba
0: ese yi lo waye leyin ti ida basi
1: emi no so pe ko le je
0: nipa si awon agbejoro re o fi letter ikilo kan ranse
1: baba mi lo
0: yen si se yi vibes
1: mo re ni wo
0: ninu eyi to ti nbere pe ti o pa awon oro to ko sori ayelujara
1: ani fe ko
0: mo pa awon oro na re
1: mi ma se beru
0: ti o si toro aforiji ni gbangba ibe ko amujo pade nile ejo ni
1: ire mi ti de o
0: ariyanjiyan ni ariyanjiyan laarin awon mejeji
1: o ti di petele
0: lo bere nigba ti seyi bae
1: o
0: ko awon oro yen nipa mo n se kuro ninu depa music Jeti ogbeni dami lola akiwumi
1: yes
0: leni to nse orekunrin ilda basi
1: o to ni gba dasko ipa papa to gbe
0: ro ni oro kan to ni se pelu adehun
1: dide
0: ti owo
1: fun opo eniyan
0: wa laarin awon mejeji
1: awon aye ti pe gan oju balala fun oga ogo ire mi ti de o
0: awon ifiranse ile ti yi vibes to ko sori ayelujara
1: ayo
0: ti soro to ti kan ida basi
1: yo mi ti de
0: lo ni koko binti lere fe ohun la o ma se kini ohun labala yi
1: o ki soro mi ti di petele
0: irawo nkan ni gospel omo orile de wa nigeria asu ekiye
1: hi ekalleluya ekalleluya
0: asu ekiye
2: sola
0: O ti kede wipe igbeyawo olodun mejidinlogbon to je ti tohun.
1: E kalleluya.
0: Ba ya re. Ile mo fa asu.
1: Ejo
0: ti dopin bayi o. Ekiye ti opeyan mo si Prince of the Niger Delta.
1: So ba to
0: se kede na.
1: Ogo re de o.
0: Bi foro wera kan.
1: Emi align leni ko.
0: Ninu oro kan to fi ranse
1: e kale
0: soju opo itakun banidore Facebook o ni bo tile je pe igbeyawo na ti dopin
1: so
0: lati nkan bi odun kan seyin
1: to bere re wa
0: ohun ti pinu lati duro die ko ohun to soro nipa e
1: ohun
0: to so si gbangba
1: leni
0: lai so ide pataki
1: ele
0: to sokun fa fifori sopon igbeyawo ohun
1: taraye ti rokun e kale duya
0: Awọn irawo nkan ni Afrobeat, Burna Boy ati Tems. Wọ́n ni wọ́n ti yan. Ti àwọn ìsọ̀rí àmì ẹ̀yẹ tó níkìmí. Ìyẹn MTV. Video Music Awards 2026. Léyìí tó ń ṣe àfihàn rẹ̀. Wípé àwọn olórin ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Òun náà ti kó ipa tó jọjú nínú iṣẹ́ orin lágbàáyé. Àmì ẹ̀yẹ yìí tí ó máa wáyé ní Peacock Theatre ní Los Angeles ni wọ́n ti pín Burna Boy àti Tems
1: sí
0: ìpele méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìsọ̀rí méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n yan Burna Boy sí Best Collaboration àti Best Latin. Ọ̀kan fún orin tó kọ pẹ̀lú ìràwọ̀ nkọrin ọmọ orílẹ̀ èdè Colombia.
1: Orin Fẹ́mi
0: Shakira.
1: Don't move
0: it. Tems.
1: orin jasa oba
0: ori ni ti times ni ti e
1: anu
0: yan si isori ami eye ti R&B to dara ju
1: o be mi sola orin ti ola
0: orin e to pe ni rain dance
1: jasa be mi sola
0: eyi to ko pelu omo celebrity ko
1: ilu ti o
0: yen dave
1: ati weru wa to rin pe mi debe
2: tura ka ko so ko ni jo
1: tuna to gbe ni debe
0: lo ni koko binti lere fe la o ma se kini ohun
2: tura ka ko so ko ijo
0: kilo ni ya to bi bella
1: bi
0: ise okan lara awon to kopa ninu eto Big Brother Naija
1: lo
0: tin fi tara gba adura adura bi epe
1: to
0: epe bi adura
1: ori
0: shags o le to je oro kunrin re
1: ife mi so la
0: re kunrin re
1: lo
0: da won mejeji jo pade
1: yen
0: lori eto Big Brother Naija
1: ori
0: kan bi odun merin seyin
1: sa oba
2: gba
0: Mama Bella ni
2: orin ti o
0: fi ki shags ko se be
2: o
0: mu ileri to se fomo ohun se ni o
1: jasa
0: ni bi be ko
1: mi so lai
0: o mejeje ojo mu nkan le
2: ilu ti o la fi we
1: ilu wa to rin pe mi de be se
0: aju ni oro ti awon mejeje jo so lori WhatsApp
1: lo
0: ti ko foju han o ti lu photo sita
1: to n be ni de be
0: eyi ti Bella ti n bere lowo shags pe
2: ka ko so ko ijo
0: ko ni bani dore ikoko awon mejeje ojo yori si
1: Oya mo to
0: leyin odun merin ti won ti jo wa
2: Femisola
0: ni kon to gbe jade
1: irugbode
2: awaye
0: ti awaye ni kaluku won ti lo lototo
1: ti da
2: o
0: irawo serebini Nollywood
2: to
0: yo si Adesanya
1: ara
0: lo ti fi iroyin kan sita lori ipo ti gbaju gbaja
1: kan
0: lori ipo ti agba oserekunrin
2: Shun
0: no send our tele. Taiwo Azan Ogogo gbe wa. Oni leyin ti oludije sipo gomina ni ipele Ogun. Senator Solomon Olamilekan Adeola ti ope yan mo si yayi. O gbo nipa isele aisan jejere. Ile to nba Ogogo finra. O yo si Adesanya ni won ti da si o. Oni ni bayi. Won ti ti gbe Ogogo wonu iyara. Ile ti won ti nsise abe. Ni ile iwoso kan ti o daruko e.
1: Kilo ti wisa
0: to se pe fun adura opopolopo awon eyan
2: awon
0: ye pe fun adura lati odo awon lolufe won gbogbo
1: awon ye ti
0: pe eyan lolufe osere theater e ma wo won niran
1: alaji
0: nibi toro won de duro adura un lo de nilo e wo kini awon po lapa bi
2: awon
0: eja figigun lapa bi na
2: awon ye josa
0: tori pe kini ago ti lo
2: sai
0: awon eyan pe
1: alaji glo
0: awon je ka wo boya le gbe ipe kan Hello. Hello. Hello, e ka so. Hello. Hey, pe yen o to.
1: Awaye, you no
0: se pe yen ri bakan.

0: ta menuba
1: koko ele se ba
0: bene
1: so eni won jo mo 78 years or see you all
0: rara be ko ayin ojina
1: menuba bu
0: rara ohun ko oro ele kefa ohun ni pe leyin odun mef leyin odun meji ti won ti lo kose orin nilu ijebu ode iyen eh ni won to iyen lodo aburo iya won ni won to pa
1: la
0: na wa se dasile e ma binu ago ti lo
2: femi so lade orin ni
0: oya se lohun kohun lati so nipa eto yi 09029079447
2: iyen gbo bi
0: 09029079447 on loju opo ta fi jo soro leyin eto
2: gba wa se lo oya
0: jasa ma fe ju o pe pataki lowo
2: iso lade
0: awon igbimo alase ati oludari ikoni gbohun safefe west radio
2: today oya jasa ma fe ju e gbo se jasa le wa wa
0: seun lopo lopo
2: oya jasa ma fe ju
0: ah
2: fem so la bubuto eh
0: Henry Oseji o la moju ero to wa lenu ise ni saku ati akoko ta wa yi Daniel dada o na wa nbi
2: and the world
0: ati Akintunde
2: Olorun
0: o jo nse kini ohun monu ara won o le ni itumo ke yan ara ile ke le gbadun wa daaye to lapere
2: o ti be
0: Eja tu pade
2: eni
0: dede asiko yi kan na lose to nbo lago meta ni o ago meta osan
2: so la ma
0: gbagbe yen le to
2: oya jasa
0: ni lawo lagba nikan ni west radio lo ma nbere
2: o
0: ti eja ma lo le
2: e kan o fi para
0: oya ti ose to nbo ta tu lanfani lati pade lori eto yi
2: ju
0: akotun eto irawo lagba
2: chipoluyin ka mi kuzo
0: oya
2: jasa ma
0: fe ju dayo Olusanya MC Difference Original D1 Limpazua Zalome un loko temi
2: ka
0: o ni buku omo nle o
2: Ibadan
0: o ti jo mejo
2: ya jasa na fe
0: oko lori eni ola mi ni
2: ya jasa na fe
0: aya kuzo pagbadun ni ti e
2: ya jasa na fe
0: won ni jasa
3: ni wa your preferred wholesome radio

0: Alhamdulillah rabbil alamin awana olon asun kun to wa o dakun erin ni ko pa wa o ma pa wa lekun o olon woni agbojule agbojule nikan olon wala pe wala agbojule woni yoba to si je pe oni en to ba agbojule e oni dojuti oluwa e ma dojuti wa o atare die yi abala alquran wa loni gege bi ati so funra wa e mo pe abala alquran wa ni ose to koja awon sura ti ati kaseyin ohun na ni ayewo ama wa bo sinu sura mi loni seri sura ti a fe ka loni sura ta fe wo loni sura ta fe wonu e loni ohun na ni sura kan eri ninu awon sura to je pe sura lagbara ni o sura lagbara ni tolorun fi ma ngbagbara lowo alagbara atekde eyan ara le seri sura ta fe wo le ni sura ti olorun fi ma ngbagbara lowo alagbara ni sura yen en to ba fe gbagbara lowo alagbara to ba ri enikan to ni ohun ni nkan kan to n fe fi sio sura ti awon afa ti o ma fi nbe olorun ohun ni eleyi kisi ni sura na ohun na ni sura ti a npe ni suratul fil e mo ki mo so fun wa pe ta ba pe ni oruko yen opo awa muslimi mi ni o mo pe sura yen lo nje be o digba te ba to bere re tabi te ba to so nkan kan ninu sura yen suratul fil sura wo la npe ni suratul fil ninu alquran ohun na ni sura eleyi ti a ma npe ni alam tara kaifa nta won opo lo nto lo elomi oni sura yen na npe lala fil be ni oruko e gangan gan niyan suratul fil fil loruko e oruko ti won so njo ti won bi niyan to ti o so kale wa fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oruko ti anabi ni ki o ma ti olorun ni ki anabi o ma pe sura yen ohun na ni suratul fil e ri sura yi itan nipa e ni shoki ki lo fa to fi so kale n to fa to fi so kale ta fi ni sura ti won fi ngbagbara lowo alagbara niyan ohun ni pe o ni itan kekere kan ninu ki lo si fa ta fi lo sinu sura yen loni ohun na ni pe e ma fi okan ba mi bo o ke mo ma so fun wa e ja mo ku yoba ko si ogbon ta fe da si ede wa niyan ehn won leni to ba ba lo ohun lo si kini ohun lo ba ku tori na lo fi je pe a ma bara wa bo lori eto yi ni e ma fokan ba mi bo lori sura se ri nkan ti sura yen to fi so kale fun wa ni shoki ohun na ni pe nigba kan ni ilu maka gbogbo wa na lati mo bi maka se ri loni bi ki alagbara tan wa wo pe ah kini awon muslimi gan ri ni bi ti won lo yi kini won lo se ni maka ti won ko owo ribiribi arakunrin yi alagbara ni o je oba bi governor ni Abyssinia ni jona lohun now Ethiopia he was a governor in Ethiopia then now intoxicated by power he was power drunk agbara wa gun he now thought of what are the Muslim looking for in this place they are going every now and then ewo ba won se lo umura ti hajj won fe ya to mo loni o ustaz boya ye ti mo umura ti hajj ko fe si ya to mo when you look at the congregations the at that njo wana ta ma ba lo yan lawo yan lo si umura bi enikan bi eni meji but since every month lawo yan lo si oju hajj don lo se umura august umura september umura september aduke fun won olohun so nigba na ti o ti to be ni o ya okunrin lenu lo wa nse le mo right awon eyan n ko owo ilu won lo si now thought of it a solution wa ni to ma se ni pe o ma lo bi ka ba yen gangan lo ma lo bi wo that is the solution pe to ba ti lo bi be wo won ni lo si be mo can you see ewo mentality e ke de se mentality e nikan ani agbara gun bata agbara wa gun yi o wa lo n fe lo bi be n to fa ti sura yen fi so kale gangan niyan gba na lohun eri won wa sura yen n to je ka lo sibe le nke mo so fun wa oni pe isele yen o wa sele ko pe sigba na ko ju bi osu kan sosu meji e ohun na ni won bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eri eleyi lo fa ti a fi fe ye sura na wo gege be se mo pe ta ba ti lo sura kan ta ba ti fe pari ito wa sura ta ba fi tabaka yen ohun la ma fi sadua loni idi niyan to fi je pe gbogbo eyin ta ba jo bere ito yi atawon ti mo so fun pe ma da ito yi nikan gbo e ma so fun awon eyan pe e je ka wa gbo eto yi se ra wa ta ba jo bere e je ki ajo ma joko ta fi pari tori di adura ta ma pari si loni ibi adura gbogbo en to ba lo n fe fara ni wa afa won si court olohun ni se ri n to wa sele niyan awon ara moka won wa gbo pe arakunrin yi olohun bo n bo ki loruko arakunrin yi ohun na ni Abraham ibn Ashram oruko eniyan o si ma waye o mo so fun yin be se ma ma je ebun e ma je ile koda eyo fe je moto lori eto yi inshallah bi kudrati rahman olohun o mere te ba rawon eyan ton ba ni kini kan international kini kan won aspire to become an international and e wa wo loni our station is an international radio stations because we are being listened to all over the world abi se ko ti ri be ni when we are on Facebook, we are on Instagram, we are on Twitter, on everything. Oh yeah. So be na ni a se so follow pe eto yi inshallah bi kra njo ta ba bere bere bayi ni o pe kini oruko oba ilu to lohun fe lo bi ka ba won jo ni kini mo pe oruko re ohun na ni Abraham Bono Ashram ohun na ni o wa gbera e pe ki lo gbe ohun oko esin esin na ma ngun lo jagun jo na o wa ko awon erin n to fa oruko sura yen to fi di suratul fi isele yen wa sele o wa gbera bo o le se o se se ko je itan yen nikan la ma so loni tori pe ni jo mejo inshallah bi kudratir rahman ati wa ninu popo sinsin bibi anabi wa muhammad ohun na lati ngbo yen nijo tuesday ohun na ni o ma je ojo kejila ti osu keta eleyi ti bibi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to waye so latara di eyi kini to wa sele nbe as ti gbo pe ijoba ti won ti fun wa lolde alhamdulillah won ti fun wa lolde start won te ma ba wa wo niyan se awon kan won ni maulid nabi awon kan ni bidia ni awon kan ni kese bidia n ta wa fe ye wo lori eto ile ni niyan se ka gbo lede yen se bidia ni abi kese bidia an bo nbe ki la fe so nbe bi okunrin bo se wa gbera niyan nje mo pa awon ara mo ka won lagbara won de le ja laulala na wala ku wata la na ni won wi on wa ko wole ngba tan ti gbo pe irin lo alagbara de lo kun yi bi ki bi Trump ko lo nfe lo ba ilu kanja eyin na bo se lo gbe president of Venezuela o mo se kun ni wi ve
1: maduro
0: be ni so ki la fe fa yo nbe bi oba Abraham yi bo se ri njo na niyan awon ara moka to koda itan po nbe tori pe asopa fe so ni soki ohun na ni bo se je niyan awon ti wa gba pe to gbogbo n to ba hun Abraham ko wa fi kabada o ki ku se ile awon to ba hun oba to ni ko ma wo ran arakunrin yin wa nbo pelu awon erin re o ku bi ibuso die ko wo ilu moka ni won fi ni ogun oja moka ri oba ti o fogun ja moka ri olorun ma fogun ja wa na o okun die ko wo ilu moka ohun na ni olorun lo so eri ise yanu yikale wa ni ki awon eye kan ma lo gbe eri okuta awon fa won ni lati nu na jannam ni won ti lo gbe okuta yen wala wa alam won wan julu arakunrin ati gbogbo awon eri erin to koda ni ati gbogbo awon ogun re ibi ti won pari si niyan o ibi ti won pari si ni idi sura yen lo wa pada so kale fun anabi wa muhammad lati narrate incident yen lati so itan yen fun anabi pe wo n to sele ka to bi o ma n fi itan yen we eri awon eyan won ja lale ni tori pe erin oselu o ti lo ni je ka awon yen ma gbadun ngba ye adidi buta nontong talunto amon te kita awon ko sara ta awon yen o le dance ngba ti o si awon oloselu kan nlanla kan mo da bi alara n to fa niyan so bi o se sele niyan olorun ti pale bibi anabi wa muhammad ma fun anabi wa muhammad gan papa to fi je pe ngba ta anabi de ironu ni o ba de so tori pe inu osu bibi anabi la wa yi ohun na ni o je ki amu eleyi wa sura ti o wa so kale ohun na ni suratul fil sura yen ki la pe ohun na ni sura elerin oruko e niyan moka na lo ti so kale fun anabi wa muhammad o wa ni aya marun aya melo mo loni aya marun loni amo aya marun yen se mo ma so pe oro alquran o koja be bo ti je aya marun pere yen ohun ati suratul baqara ti se ori keji ninu alquran sura na ni won jo je Sura kan ni le alaya marun yen suratul baqara oni to na it is this verses sura na ni in to wa ni aya marun yen o koja be koja be on mo fi ni pe se ri oro alquran on lo e ka ma pe ni oro po ninu iwe ko bo nitori na eri ni abala wi wole abi kika alquran wa loni wo to ba tin ka suratul fil lati joy ntan so fun wa niyan pe lori eto yi eto eko ni elomi ti bon sura yen amo ko modi to fi so kale on la so fun awere yi o lo mo pe on to fi so kale niyan o idi to fi je pe awon afa won ma fi nse adua ni won kin fi nse pe o elomi na ma sura kan fi nse pe nu alko awon ko sura kan fi nse pe won ma fi nse adua ni ta ba re ni ti o fe fi owo lagba wa loju a le lo sura yen lati fi be olohun pe iwo to se bayin jo ni to ori on to wa nle to ba ti so lori abosi so ko je bi o ti je ni abala ayoke tabi ayoka alquran ibi ti mo ni ayoke ati abi ayoka alquran ti wa ndi to fi yato gidigide niyan ki se pa ma ka sura yen nikan ta ba tin ka sura yen la ma so kilo fa ti sura yen fi sele ba oni sura yen de se kini nkan to de nse ki la nfani ta de mari nbe ki la nfani ta mari nbe so n to se koko niyan so opopolopo wa ta ba ti mo sura yen tele tele nti o fa ti sura yen to fi so kale e wa ri n to ma fi nse ngba ta ba de abala dua a ma ye o ka to bo si abala lori mimbar latuni loni e je ki atunde oke lohun na.

0: ra to le.
1: Alhamdulillah rabbil alamin gbogbo wa na ni ambelon gbogbo nti o nje inira olohun ma fi kan ni kokan wa baba wa ri awon kan ti won wa ninu ko ba ole ton wa ninu inira kan abi meji oba to ni wa to ni won to ni awon olohun ma sa yo eni kokan wa nbe so ko si nti olohun oba yen ko si nti ipa re ka nti mo fe ka sare yewo ohun na ni ni abala almujiza wal karama oni pe ri asoro ibo osun ni ose to koja alhamdulillah it has come and gone o olon de ba wa tori poto ni ntawon yan ro pelu bo yen o but olon ba se kini olon ba wa dasi o de lo ni irowo irose e ri ka ko ba sele ni pe governor ti o wole o wa gbera o lo ki president ni abuja no lo ki president labuja awon yen wa wo ni pe kini governor se ba lo ki president se president ni o gbe wole ni ninu asa yoruba n to se yen o lo dupe fun olori ni tori pe president wa gbogbo wa ni a ri pe iru awon kan to bere si ni sele yi eleyin je ki a ma mo pe orilede ise ma da o de tin lo si oko dida re na ni pelu ogun olohun o lo femi more han pe because it is the body language of the president that he want a free and fair election so n to je ki gbogbo e ko se kini o lo ni irowo oro se niyan awon wa ni awon kan mo gbo ti enikan ni o se ma lo ki president se president lo je ko wole o lo fe mi more han ni ni to n tumo si pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona so fun wa mi la yashkuru laha man la yashkuru nasa won to lohun to ba ti won ba se loore teni kan se olore o wa dupe fe ni to se olore yen o wa n lo n dupe fo lohun ni koro ope re o ti pe o so ninu ti afefa yo nbe o na ni pe ko si life ni bi un ti governor yen se ko sa buru kankan nbe o lo fe mi more han olori asaju re ninu oselu oga re na ni whether won jo ni party kan na o won si ni party kan na so islamic view titi wa nbe niyan bi pe o lo dupe fun eni to je are orilede latara pe o fi aye gba aye le ki ibo yen ko lo kini o ko lo ni irowo orose ki won si je ki eni ti aralu ba yan ki won je ko bo sibe we all know to ba je pe in the past ni in ta wi ko la ma wi ko san ko si nkan ta ko si ara ti won le da te ba se le se alhamdulillah olon tin ba wa je ki yan o kase ku nle ni to tin fun wa ni ri ifokanbale bi 2027 yo se kini o yo rorun ko lo ma sa je rorun fun wa labalabe o na ni a ma pale mo loni inshallah gege bi se wa eyin na ni e ba wa se adua fun iya wa bademosi ati gbogbo awon ti won je alakoso ile ise yi ani ile ise ta wa ikolo maji o daru stars oya
2: na bismillah asadu afun mama amad bademosi olorun ba wa pelu won olorun ba wa gbe won ga o
1: amen
2: ile ise radio ile olorun maji wa le lai lai
1: amen bademosi ni o ile tun pe ngbadamosi o bademosi
2: bademosi bademosi olorun ba wa pelu won o won ni sise won ni siso
1: amen
2: ile ise yi ko ni jona lai lai
1: amen ya allah
2: lo soke si ni wa wa ta ba won sise na ile ise won na olorun gbo won ti wa na soke
1: allahumma amen
2: olorun albarika sinu ohun wa
1: amin ya
2: allah ohun o mo dun gbo leti awon eyan
1: amin ya allah
2: ohun o ni dabe ohun efon o lohun amawon amaye fe gbo ohun ayo ni ko ohun wa
1: ba ti kan ba te fun ba ti dun ba won e fe pa ni
2: pelu golo a se ni si so
1: amin ya allah
2: ayo ni si wa gbo
1: amin
2: la la haula wala quwwata
1: eyin nan sha dua fun ye sami
2: la haula wala quwwata
1: illa billahi alaliyil azim jazakumullahu khaira ni pari gbogbo eyin ti e je ololufe wa ati ololufe ile ise wa lapapo ayi ti e wa nbe ti a jo nse eto yi nta ma fi nkan di ohun na ni anu olohun anu olohun e ma gbagbe pe mo so fun wa pe anabi o ni ani idakan o muslimi o ni idakan to ju adua lo tori na e ma je ki a fi adua sile o gbogbo aye ti a ba wa tori na olohun adua wa olohun ko ma sa tewo gba fun wa adua wa olohun ko tewo gba ala bismillahir rahmanir rahim katun bawiyan eje ki atewo allahumma ya man latafta bi al-samawati wal ardi wa latafta bi al-jinnati fi butuni umatin altufu bina fi qada'ika wa qadarika litfan yaliku bi karabika ya rahmanir rahim ya rabbal alamin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim titi di yojo mejo ti a tun jo ma pade insha Allah bi kudrati rahman lori eto yi loruko gba won ti ajo mu eto na wa o na ni emi alhaj fakile dakariya o na ni mo ndagbere fun yin pe assalamu alaikum.

Eka leo, akojopo iroyin ile wa lunde se ti gbo yin lati ikanni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo kede ojo osegun bi ojo osinmi fun ayeye ojo bi anabi yin Eid al-Maulud. Tinubu pase pe ki won fi panpe ofin gbe awon akowe agba ijoba meta ti bi ajo eleyi tin gbogun ti wa idibaje to nti awon esun miran yin ajo ICPC bi won se tun kefin ajo ayederun miran. Ajo Olominira ton ri si oro eto odibo lorile ede yi yin INEC oni won ti mu osu kokanla fun eto ayewu jake ijado orile ede yi. Eka otele muyele okere FBI na ti bere ase lowo ile ejo orile ede America lati se ipamo akosile iwadi ikoko lori fayawo ogun ati egbogi olore le eto ni se pelu Tinubu. Ajo ton ri si oro igbani sise ti ijoba apapo yin ajo FCSC ona ti se ikilo lodi si ohun elo gbani sise ayederu ni bayi egbo iroyin na lekun rere. Ijoba apapo orile ede yi ti kede ojo isegun ojo 15 osu kejo odun 2026 gege bi ojo osinmi ilu lati fi sami ayajo ojo bi anabi Muhammad iyun odun Eid al-Maulud. Minister fun oro abenu eni ti salakoso oro abenu Olubunmi Tunji Ojo on lo se ikede akoko osinmi ohun loruko ijoba apapo ninu atejade leyi to fi lede loni nipase akowe agba ile ise ijoba eni ti se Dr. Magdalena Ajani Tunji Ojo o ki awon muslimi ni Nigeria to nti leyin odi ku orire odun ohun be lo ro won lati lo akoko na fi mu iwa irele to nti kaanu eleyi to ro mo igbe aye anabi Muhammad to nti lati fi gba adura fun alaafia ati isokun orile ede yi. Ajo Olomini Are Bola Tinubu ti pase wipe ki won fi panpe ofin gbe ogbeni George Buchi Nwabueze kan to nti pe ki won da awon akowe ijoba meta duro lori ajo ayederu miran eleyi ti won tun ese kefin re laarin ile ise akowe ijoba apapo orile ede yi. Awon onitohun ona ni arabirin Danjuma Nanduko Gakare ati Richard P. Pegwang alaga ajo eleyi ti gbogun ti wa jibiti ajebanu ati awon esun miran Dr. Musa Aliu on lo salaye oro na loni fun awon akoroyin leyin ti won fi oro ohun to are leti fun igba keji leyin ipade ojobo. Aliu soro lori ile ise ajo ayederu tutun ohun pelu oruko eleyi ti ile ise na nje to ni ise pelu idagba soke awon ti won se ni orile ede yi to nti awon ise akanse pataki lori ohun to ba n pese ni Nigeria to pe agbekale ile ise na o ti e bofin mu rara be si re ko ni ibuwolu ijoba apapo ninu. O wa toka si bi won se kefin ajo na nipase ise iwadi eleyi to gboro leyin ase eleyi ti are Bola Tinubu pa ati idamo ile ise ayederu enikan ti se omo oba George Buchi Nwabueze. Ajo Olominira ton ri si oro eto odibo lorile ede yi yun INEC ni won yo seto ayewo awon oludibo ninu osu kokanla odun 2026 gege bi lara igbaradi fun eto odibo gbogbo todun 2027. Alaga ajo ton ri si oro eto odibo ohun Josh Amupitan o salaye oro na loni ni akoko abewo awon igbimo ile ise asoju Canada si olu ile ise ajo na ni Nigeria ibi ti David Furley ti lewaju won. Igbese ohun ni won pe yo ri si idawo ero ti ma sayewo fun awon oludibo yun bivasi ati awon ohun elo eto odibo miran lati le fun ajo na lanfani ati se idamo awon isoro eleyi to ba le waye tabi to ba le yoju lori awon ohun elo na saju eto odibo ti nbo lona. Ìṣòro tó wà lẹ́ka iná mọ̀nàmọ́ná ìyẹn ọ̀nà ọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń lo ṣeéṣe kó tún jilẹ̀ sí bí àwọn èrò bí wọ́n ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀-èdè yìí àti bí iná nílò bó tún ṣe ń ròkè sí lẹ́ka ìrìnà ohun ọ̀gbìn tó ń ti àwọn ẹ̀ka mìíràn tí wọ́n ti ń lò náà jù. Àjọ eléyìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ náà mọ̀nàmọ́ná ní ìgbèríko àwọn ni wọ́n fi ìkìlọ̀ ọ̀hún léde. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ náà mọ̀nàmọ́ná ní ìgbèríko
Abba Aliu Olofe kilo lo lede loni nilu Abuja ni akoko ti won buwolu iwe adehun alajosepo laarin ajo na ton ti ile ifowopamọ Afomogan ti o sagbekale owo ele itoto 50 billion naira fun isuna igberoke ohun amusagbara Aliu soro lori bi adehun ohun bo ti se je lara kitiyan lati fi di alafo isuna ele to wa nile lori eka na manamana ele ti Nigeria ti ndojuko papa julo lagbegbe igberiko nebeti ogunlogo awon idile ton ti isowo ko ti ri ina eleyi ti o se gbarale iko alaabo otele muye ti orilede America to nse iwadi oran nile America yun FBI oni won ti nbere ase lowo ile ejo orilede ohun fun ikosile awon iwe eri ikoko to salaye idi eleyi ti won se nse idimu awon akosile kan to ni se pelu iwadi esun fayawo ogun ati egbogi oloro eyi ti won topase re mo are Bola Tinubu ibere ohun ni won gbe jade lojo opo X won ni ojobo latowo Von Batten Montag to je ile ise amofin to nsagbawi nilu Washington eleyi ti igbakeje are tele ri ati ko abaka gbese fun iko alaabo tele mu yohun ni won bere ibere na ninu akoranse ogunjo to sukejo si ile ejo orilede America fun Colombia pelu alaye lori bi won ko se le safihan idi pato ti awon fi se idimu awon akosile na ti won o si de salaye re ni gbangba ajo to nri si amojuto oro igbani sise eleyi to ni se pelu ti ijoba apapo yun ajo FCSC oni won ti se kilo fun awon ara ilu lati lodi si awon ohun elo igbani sise lori afefe ti ko ba ni ibuwolu alase ati awon ateranse ti ba nkaakiri lori ayelujara ti o pofimu to fi mu awon oju opo miran ninu atejade oniroyin eleyi ti olori iroyin ati eni to je alukoro ajo naa fi lede yun Ibrahim Zakaria o buwolu loni nibe oni ajo naa ti n ro awon eniyan lati se ayewo eleyi to daju to munadoko loju opo ti won funra lara won gangan ko to de wipe won lo n foruko sile fun awon eto igbanisise be ajo ohun tun soro ipe ki awon ara ilu ki won yera be ki won si yago fun tite awon ohun elo teranse ohun fun igbanisise eleyi ti won ba ri wipe ko tona to fi mo wipe ki won o yera fun fifi awon to ba ni se pelu ara won funra lara won sowo si awon eni bi ohun tabi sisan owo fun awon ajo kan tabi oju opo kan eleyi ti won ba n pera won ni asoju ajo to n ri si eto igbanisise ijoba apapo yun FCSC ohun

tun ti fe bomi ogbon mo ara awon nkan wo la tun ti fe keko la le oni lori eto eta won akoni e wa gege wa tankada o e tumo ko le la le oni eyin te ba le record re e ma record re o e ma nka le ojuko o ma tojo meta lori eto eta won akoni ta ti wuro re mo ko mo ni so ko mo ni re o mo wa loju opo Facebook West Radio 893 FM fan page e mo ba nfun kale e mo ba nfun kako nijajo amotan wa fun yin iyen nipa meri slash yo se gbagbe meri slash yo le to je pe oun lo fi opin si eyin kan mo pa ibeji ni kalaba amotan re wa njejo nigba wa ko lori meri slash yo.